0: o ki nau tolu na nau muomua, pia mo pōpou ki he ngahi kaunga api o e Pasifiki. O kulotonga i Honiara Foki e Paremia Aseleria ki kawatu ki hono kātoa ngai o e tauataina a Solomone. Whakao si pehe si poti, o ku hangihange ka kanseri e ngahi fe auhi a kapulu ko ia i Wellinga Toni, i whakao si ngā uike ko e ni ko uhi pe ko e lahi a hono ngauhi ko vi i o kau whakamau a kapulu. Ku o sta awhi foki he kau taha ia koe a kau whakamau a kapulu a Wellinga Toni, a e nau kau whakamau ke ua te kau atu ki he wikeni. Na pehe e Palestinia o e kau taha, na ia ia e ngahi mea ke he ia e tolu na e hoko he wike ku o si. I he taoni, ku o si ia ia e ngahi launga ke he kehe e hongo fulu maahiwa, kau ai a hano ngahi kovi, lea kovi, pia mo e whakamana mana ki he kau whakamau a kapulu. Pena e pehe ai he kau taha kapulu ia a Nusilani, te nau whakapapa e ki nau tolu ia a tutu uni ai kau taha whakamau a kapulu, pia mo poupou ki he malu mo hao a e vainga. Nga tanga ia ngongo ngok mo e maktau tolu a hako ni whamanata taipe tau polo kalama pia mo e PMN tonga, kamata i he tolu e fiafi taimi a Nusilani. O lere e pia au ki he maa ai aho, kwa o Filipo Motulalo, tua ofat.
1: Mālō le soifua, talo falava, talo hane. From RNZ International, the voice of the Pacific.